ane sabre onight bre na duno midi de jaman sun ogoro ne ba kupe me bonyu mena maka me panifuo yin nana aso great aso hotel mami mo ajo sa aso na mami cha nana amo nana mo na hote sei sa aso na ma cha nana bi nana bo krom nana bo di na hote sei ke adu gas ovi papa no niura eno no enko ba bia no akwesheshi Sabri, a book of Bishop Columbus, I swear, yeah.

0: aseda ana mede ma wo ɛma mo nyinaa kye aha ɛyinhyira ɔha ne nan nakyipɔ nom kasa fidie na wotie ɛne na wotie ne fɛ na gyama nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ dwumadi a ɛduro no yɛfrɛ no memma ntie menti ebre na so ene eye ejanu mu eda ene eye ejanu mu da ejabia wa unyame na mu so ede kola ba wiase no unyame be hwo lemu enye ejanu mu nyina eye ojanu ma omo omo wo ma omo hwe ma omo na erade be hwo mu wo ye be ma unu ọba bi awu akọla nunu so na na ọba nda wo ye wayi wani ama ọba anu onhwa akọda anu oni bebi okusku oni matalia wo hye oni madwani a wodie oni mpabu a wo hye oni mni nyina etu so na mabontia onya kasi mi wo ba na akọla ni nyina ọnu abeba ye kasa me ma na me ba chonka hu bi wai ene nam sene ejanum denti ene yebekọ ama ejanum yebeka unu se edru ejumadi ye frɛ no mementi ema de de yebeka so mementi na be ma de ye count se mabusua nti iti mame mame panimfo yi eye nana bo ama Mr. Alex Marita say sons Marita afi mementi platform mo amwo so nyinara mo amuso maba abedwen sa kuyi enyina no munyina mema munyina ache aseda so na mde ma munyina munyina meda munyina amase nana bo ama ade yibi ebeto mementi platform no so na hwe bema adwuma obi ye griko adwuma ibi otalipo ho electric pa ho okopesi kadi aba ema ne ne maba bidi bebi otale no se power ne kakrobiko ekope kakrebi etikre sani panu ofri esoro e ba fomo a che eru prefri soro ba fomo e mantem te se de onu ba be hwo bet ni wu e ye ke obewu che dwumadi a odie nyina no e ye din ti na wodi se dwumayi ono ni pe na mo no na dua ni se nko na abedi ne wo emu bi wo ne wo mu bi wo asafo ne e fe ni amenima amenima mo o se se nko na abedi sabre no unum sa mani mamu ajidin pa sa mpanifo mu tie mi no mini mbe ne fra mani ma ene amani ma ene nana na ye o se amani mamu se nko na bidie ene ejanum eda enene etie se bo ejanum ebi abaso ne wona wo wu ehwema owo brema akoda owo brema ne ma owo brema e kanen ne se wo apani no wa wahwene ma kene wo faase no agya ne ma otwa ne ma agya onhwɛ wo mu betene wo pamu hwɛ ni padodo mu wo omu hwɛ ma debia be ma ebo moden bre ehwɛ akoda no obɛhwɛ mu afɛ be wiase na akwa ne tukwan oba na ade afata be ma ɛyɛ tawo no de tawo fufu no da bre ne papa betene en kwada ne bia ba no ene omu fata wo ma papa wo sene on papa esi akoma dan mo hono sene on papa si nyabre ehwe wo mu na omo wotima de ma wo mu medika ka chese akola ni ti eye na aise paper fita bibia ni so beti akola na die na be kare ti ni mu no ohwe ne papa bra wo bre adwuma wo ko sika wo de ba wo ni tue ni school fees odi ne kura ni odi ni ku school wo ko odi ni canteen wo ni tua aye card ni ko akura papa ni etia ni nyina wo je ni nyina na na akura ni ehwe sa nyema wo ise nyina na eti ejanum amu madawruma na musume e ba wiase ejanum bo amu pre me no kase enkwala na adeda yo sen ko enkwala na adeda but woni ate ntimi nai obuo no mani sika adwuma wo ye sika kakra wonya sika na je kachete se sika we bosume ano waji ano otimi di hwe ne mamie nu miensa e wo fie etimi di ma e ba koma ma na yiri nya bidi e otimi tia kane aka tia nsuo ka e pa a kyerewa na ketua waji en otia wo yem betimi ahyo batiri nyinaa no bɛma ne fɔɔ so sɛ ɔma ɛkɔm ma fie agyanom nyame nhyira mo mama wɔ tiktok a mohwɛ me ne nyinaa sɛ wokunu ayɛ adeɛ ma no ayɛ fɛ wokunu atumi abɔ mmɔden aboa wo ayɛ biribi a gya wokunu ase ɛnɛ ɛma a mone mu kunu ɔ mu ɛnɛ moma mo mama mo kunu mu nyi akɔnhoma ɛnɛ moa mo nyi akɔnhoma sɛ wobɛnya akum akokɔ ɔwɔ sika bɛtumi akum akokɔ yɛ akokɔ nkwe na fa ma wo kunu na fa da no ase sɛ wobɛnya a wowɔ sika kakra hɔ a na bɛnya kum akokɔ wɔ kokɔ akokɔ nkwe woyɛ wowɔ bi a wonya apɔnkyere na wabɛyɛ apɔnkyere nkwan ɛna bɛyɛyɛ a wode kunu fa yɛ nkwan na fa ma wo kunu na fa da no ase me wura meda wo ase wate bra wanya dia mame ni mema bra wanya mame ni mema ti ebedi adie bechi juada enkura be ko school ni nyina me wura eda wo so mi wura me da was wati enne ka ice enkura sense mu dewu kuna si enye wona wo so la ne de bia wo omu kunum omu bru omu nua unye hu hu no da wo hu be chire wo pa be presa obebrebrebrebrebrebrebre obo ne dua so obebre no sika no wa enye sika na afa ma wo be de no enye bia di no we kora no so enye bia ti wonim se me no kase bi okora school akora no school wo okora no wo timi ntue school fees ni nyina kura nwie wo tue ne kakran kakran se akakran no wo tue kakra wa ha obetue kakra wa ha obetue kakra wa ma ana kakra obenye kakra so eno bi ne ye di ne fie ye di ni fie akola de okosku ni epam na oba akwuja na akwesi wan okosku amedi apam me school fees ana oba pa nko tue school fees na ma oba pa wan wa mo papa amane e oba pa wo no be waka on fa mame na mame mame de hu mame ozu niska akora ne be kan direct e mame do so niska ma pam kan wa pam na man kusku no notifi but enye be mani bi enye ne pe hwe ana me kan se mu se bia ma mema ne bi be ma bi obeso hwe ne ba obe bi busue ni bi ti mo difo awon pa de papa wose mema mema be ma ne hwe akora ne ne hwe ne kina wono besa kugira ba bi aka che se be ma ni zuni pa bonefo won hwe akora ne da Then when I see the bus say, okay, okay, first me here from swap. My yin ye, it is said the Masama Bati Faculanima Yen Sha Codano. Was a memo who could down the crown of Masha Codano. No dika catches a bear man. Would dika cum bear man a womb we know will come soon, maybe will could have ye. Papa be frame. Oh, frame. Was a menu a baby owl. May person me shame a banner. May person me yam a said yes, a jack. Nso oba ne ma me kwan mpese me me fisika kra ma hin ade wasa ko bo be ma ne duase so nim no diska se kra ma na akoda na nso se nkuni nka ho wasa bo me dua ade nti wa bo be ma ne dua se ni pa kristo be nante akoba bi obekɔ radio so obeti se ma bi ekwetena an ana mi sia be man ana mi ne be man ekwetena ye ana be man mi ne ekwetena ye an ana hu mi ana onu mi keka ye ana ose mi pe ana me pere ma ana ana di mi kɔde ana kɔ ye ana kɔ ro mi pietu ro mi dress ana onu mi da ye ana onu mi da sa ana ne wa ense mu keka se ya ana da betra radio so te radio so kan se mu kan se mu ano si ame ano ne me keke ano so ope na me se me pren ye ano ne ne ko ye ano ne me ko dai ye ano ne me dai ba ko ano ne me dai mi ni ano da no ano ne me dai sa ano me dai ye no wa kan se ya se mu kwa eti se ba wona ne wo ye ano ne me wo ye akra ne me wo ye ano se so so ne me jai ano bi ka asako fo baba ko kra sa na ka ho ano me je ne pata e pata wo je sika wo no ne ma busu afo e ko mu na bo mu se sika bi dan no abo sika hu sika wo hu bi da na busu afo kra ko mu na bo mu bi da no abo sika na busu oni sika no no aka ne gwam ano me hia sa pata gwe fa be pata mi hu But bemma no so pɛ so hwɛ akɔda no wo pɛ so wo no ayɛ agya na sɛdeɛ wo se memma no kwan wo sa de nna wo de ne kɔ redu ha na da kwa kɔtena ha na de na kɔ ha hwɛ ɛma no mu bi mummu kunu ma ba so mummu kunu ba so anyɛ hwɛ bemma bi wo kra na wo wo ba no kɔfɔ wo no kɔtena ayɛ na mo kɔtemu te sɛ nyɛ wo mu Yamia madom etimi ba kwa mutse busafie akwotrom ba kwa kwa singing room makwa chime ho wa makopo ensise kakra ama wo wonya se utimi utimi etimi fio so ye fiewra a se woni hukum bemma woni woni bo a se kakra kakra muti ba bi ba kwa mumie no mutimi da edwedwem ho enno age bi efrem o se amikro yaade o se mikro ne ma wo o se ma wo nwotwe o se mikro na dwuma nye de so na wo mmode bi a wo bo enkora nwotwe di enkora ne bi di bia no wo ye na sɛde sɛ enkora ne benye bibia di wo sɛ enkora nwotwe enkora mako mako enwotwe but me kro ne bo ne ho mmoden me me bɛma me wo bae wo sɛ me dwuma sɛn menum su ye be di di o sɛde ne nyina da bɛma yi so bɛma nsu na adwuma no kra ɛnhyɛ dɛn nyɛ papa ɛgyina so yie na nsu no nyinaa bɛma no bɔ ne ho mmɔden sɛ nkɔla ne ɔma kɔ mu ne nkɔdaa no ɛno no ababaawa baako na ɛfrɛ me ka kyerɛ me wɔ sɛ dwumadeɛ metie paa woda ɔfrɛ me ɛ na ɔda fam twetwetwetwe woda papa dabo woda sokroso dabo woda yɛ nyinaa de akye yɛ ni o ɔkae na meda fam yɛnyinam sɛ yɛ nyinaa de akye yɛ sɛ wo naada papapa bi so kama mpa no so kama wotwemutwemu a ɛnuru baabi a obi so de kɛtɛ sɛ fam ɛyɛ nyina nyankopɔn adɔɔde akyɛ wɔnya no yɛ nyina ɛne nam mu no wɔte me kunu mebɔ naba so wɔ se nkwadaa nwɔtwe ne kunu no adwuma no nyɛ mema adwuma asɛe ɛnso mɛdidio yɛ nkwadaa no mɛdidio ne nyinaa gyina me kunu no so medɔfo maho ɔfɛ ɔbɛsi ma okuru bunu bema bi woi bema no achase no wo opportunity no nya koda no wa san ba se eye fane mame na me hwa koda no eti me hwa koda no school ko me twa school fees odo yesie bia no mane kwan mane hwa koda no mane kwan mane hwa koda no de wo nanim no edoso wajibi waya die beten kase be manawu akwara du ba bi a obekyina kopene papa e kyira kwan enkase be manawu so be mana base obese oyena sedia mane kwan mane nyina sedia mane kwan yo wa mane bi so honuma we me kan pring e mebu honuma wane obe mana wu na se kwan ofo so twa be mane o twa na be no e kwan ofo so twa no no akwara ne nyale kwa osakwara ne yale by force mais ka ko tedru ana akwara ni se ayi se ana akwara ni se ana akwara ni so he school book ye discard man no discard ye discard man no discard e man bi omi ye nipa pone fo menye e man bi akwara ni kura nyale osakwara ni yare mun kai se makasa akasa we se akyerem se abratie ya opai ya no opai ka otata ka opai woni ababa wo yuye ana ko nkran o won kana gena frena ka chen se ne bana pra ayedi ne ko hospital akoi sika aka ne hunya no se aka ne hu 700 Ghana cedis kana di se se de ne sende o se je ne fa akra ne ko hospital na aka ne sem 100 Ghana cedis sawa jis kana oni so de akra ne ko ani se papa papa na ka bebe so se obekumase obekumase ano osi ano kan otaka no pa ya no de be kumase ano se oti se se akwane prenti oba hwa kwa ba be hwa kwa da no oba no ko fio ko hwa kwa na okwa na akwa na edi agro wo mprai sikana abana ji sikana ko fane boyfriend wo fro da kwa ko she hotel awa asaf market akwa fane mpra fo fro akwa she wo no omu diskana kwa da hotel akwa na nyare but wa fro be man won kan se be akwa na yare ina kwa ni kwe unimse deye kwa kwa safu osu deye wukurum ano haano watene tu se we o se wote ase kwa wone ne boy we si e se wote honum ada kwai onjo mama papa e de onjo mama papa ka akra na yi no mo boka ho de kwa akra no wone tua wone se na dwe nye ha de ja tipa kwa kwa hwe wote kokko bo prima ye kwa kra kra kwa ye kwa wone be ma na se wi na bo bo gen ha na tipa se be ko ne chip wano yi to kure bema wono no ti won ma wo paye akrakra se ne ebe ni se wo na dwe se akola ne hu hia no ne wutimi gata wani etbi twa edro ejisi kefri bema no ho akora na bra akora ne nyare ye wo ma ne bi sa na munyam suba tie so ne bema ne wono ne bema ne tam titi kakra bema ne ni jai ti wom opa ene na katua ne bibia de bedie nyina eye sa hono beje fri ha okoto aduani obegi skare fri be man ho ne pa de kra sa ba ko gi skare fri no de bia wodi akwane yes wodi twa na be eti se be man ne bi ko hunu sa de we si ya na adan na bufu woni na wo ba ko woni na wo mie woni na jan eti se woni na jan ko ade sa kola ne de ene na dwuma ene de begi die ne bosu be so na beje fri no eti se be man ne bi ko hunu sa de we na ya ah no bi wonu ma school omoko akra ni school woko akra ni hian books nu wa da ka che be man se akra ni hian books nu wa ka che ne ba se ka che o papa se esim fo book mra eji muska se ka che de ko jiska no na akra fa fun dada ye se hian ye ma e book mi hian ska ye se book ni ne boy se ti na ma me na ka se akra na no se ka se ye se na ji no aka che roke ni esene iska na no o mo na sene si woro no fun so no ko iska ni akwa ko mani binni no diska no abra yen kanchira mu so mu hia buku
1: eh she rare ko ni ye ba ko pe
0: na edru ba bi enye ya sani pakure bo won da na wode na radio so wode kwa ha waka che wi mu na ogu be ma nanim ase be ma wo ohwene ba efri de woni ya wo ye suban ya wo ye kire no
2: wa bende
0: efri suban ya wo dane di kire no wo twa na be ye ti bi pam akora ni school fees Mama na ko tuya school fees no o discount na place fa ko tuya oba wa oni na wo oba fa ko tuya ni school fees no o discount no o discount no o wiya ba ka je say bema ne hwa koda no bema ne hwa koda no ya me fa bo ni nche wo okay mama ne bibre o mama ne bibre bon hum modde so be hwe ne ba but what one modda ne ho efie bo nsam onye ni papa be man describe be man be hwa koda na beto atare papa hye no atike be ma so fa ba ko na oba na sisi no fefefe na ne ba na man na ntare nyina to atete sika de man se fa to atare ma kro ne wase diskana ka ho
2: eh o ba be
0: me ka se meme ne nyina wo e be man ne mu bi yo mema ni buon mo ndo ko no ba na ko ko wosi ni ho kra da won hwe ni kra da won me bi akra ni kra woda eh boya eni ni wasafo ah me kai se egi akra na nyase ne ege se 20 something se kra no ohu akra ni kra da ana na ne de ne ba ho mo won no dia ni kra ni eye sonko enye no bi won ho sam ni eka wanu de me mo ni disi se makaje se akra no kprecha kwa mebo ni di wa mo mo hu enye ni bi ni eka

Sa upe busia. Amuchia benye for this day. Upe sika diakuma. O papa. Upe sika koto. Adie cha o papa. Ba uni banga. Ube kwa. Ome di bema wa. Be pato achima. Kwa uma. Rura banga. Mo fwae. Awa. Eno omu ending komo. No mo mwa. Wenye ye. Upe loo. O yere su wo jao. Eto upe sika. Ukunen su wo jamu. Jamu yere. Awa